Ia mua au te fukose tuleva o te temi whakatahi o tātou ka inga tuku pēke e vaivai atu ia te pōpō ki ofaini a batua ia te ofa ke lahi o whakamanu ia atu ia si ahu tupu o si aku ki tamako i ka fula wale fosio i Mondor i New Caledonia ke manu ia kehe ia te hoko atu o tou aho ko te pōpō ki whonui te ofa a batua si o hoa ia larisa o feifuki ki tō ofa fine urtoko tahi a liliosa. Mole ngalo ia te u ofa o tōki te hina ko uliami o feiki anaki i tamaliki ko Kenji pe mo Kendra of Alunoa o feiki a liliosa lahi ona aonga. Pe tō ofa mo umamahi tuleva ia si au mami mai lasi pata ia aniseta i ka folau ke manu ia pe ia si au aho alifosio i ka folau. Pemo o whakawhiwhia i te ahunei alifosio ko nā ia te soa makomalia te matautae fai folau atu ke manu ia pemo tōlele ia tō aho tō awatua e fukia te ofagisi i whae ani ko Aniseta i ka folau e whangono mai mai New Caledonia mai lasi pata ki nai maalie o te ki ilatio o tatou motu ke manu ia pemo tōlele ia te kamatatu fukio ani waha afu o kisi i koe Aniseta pemo tōki i family.